0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Rádio Moçambique, ni maliko dena kwako Mitenga. Yatifundisha na mshana makaja matupagwa. Shipoya pwe.
2: Andi oko.
1: Wakati ndi wika.
2: Mepo, imepo kaka.
1: Ulilamba.
2: Aundi muda wake.
1: Kaka. Saa 11 na dakika 22.

0: korere o nkhela.
1: Ayo, e re ka thimo ntjene ke heri ya ka mosi wa te korere.
0: Korere o se ba thire.
2: Nkena wa nafrega so wa tsisa. E shene nkhumela ba?
3: Hello paka ya maminyo. Ka ve ke le wira, a khali heri ka thina mape ba ba khumya bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siva.
2: E hopa yo uma. Nafrega sa wona sevela.
3: Enna sevela. Awosa, enna sevela. Iyo khanna khan mafrega so wa tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mai ye ni thana ke yo ja saka so siva. Ti so tikimani ha muhili, ni so siva. Nka je u hani vakhana etu.
2: Ke
4: henle thwe mosa yo re ra shekiro na ka nyu pa he. E piri ri khu mosa ya ntento.
2: Mama go khanle thwe ntira ntoko nyu. Ke nona go ra bana mphanya mape ya ho mkena ku mosia.
5: Mukore hopa yo manaka lekiti ipirir kwa samunya ku faranko ni macho wa kutesumana ni mukalimu deliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni

0: Venite tibanji banama kuiboma ya kumitushi ngatili jimbuli ya kabdergatu. Wankuida pokela mapundisho, akumba kwa majiko au longo, pakulota kutala kela kwa vyakulia. Shikoli ya shoshida, shitandeka, na vambodi wakaiwe shirikali ya shilambushi yetu, va adra, na sepa kuiboma ya kumituji, tunikoja nanda, alotumanyi ya mokila, ulanda wake wakumba kwa majiko, au longo kwa mbili kutala kela kwa vyakulia.
1: Na angu nile angu kosma Simon, ngwe pa mwini teta upakaje pandita hapo ngike pa kutima na mene. Ala majiko, kwa ufupi wajua ngu simanga di fogao, kanji de ulongo. Wetu, vinu avi hapa, i projetu ima simanga adra, mparisaria na muwa sepa. Nivei di pakaje hapa hapa, kutuwa kutula ngudia. Doni mwenu pokulo wata kupopari. Yani meku vana madengu na mende la kuwa wata kukonga moto. Wali nguni. Tana mende lioi. Epa bidi muka. Mamu kujose makana penelu. Muna tumila si mwenu makala. Bidi mutumile mukandia ngadifugao. Ntindua wadi nkupuwa kupopari na mende makala.
2: Kwa ndika doni hadi difugao majiko au longu?
1: La ulongu. Majiko la ulongu lolala.
2: Vana wapa bidi li hapa. Vanincha gula manu mangapi kwa hali. Kila muna sina lota.
1: Wetu hapa, vanditujugwa doni wa lota. Napenele, tikinange, kila muna na lota hili agilisini sabule. Mwa hapa silipika muna, penele ya lota. So, pakate hapa, wetu patu wano kumi.
2: Mwena asusangu yenu, o kila muna ngutenda shaki?
1: Kila muna ngutenda shaki. Kanji tuleka, pa sinu hapa, hapa tuwalindi lavanava, tupili la mulo. Sinu hacha, walota ugambola. Kwali, walota tusumidie. Kanji mateji wangu pita na mena kufana guwela majikulo lalala.
2: Kwa ni kudu mwemu tundu wengi duwani?
1: Tundu wengi mwedi wanchesha au kumanzo. Mwedi wanchesha upitila au.
2: Mwandu tuwe mwedi wa mwani.
1: Napani
2: hapa vika lelua utu tundangadashi mwa tungone kenge vilongu vietu. Vyoko makondi vila vajitenda wana kulo. Ulongu wa mtoto mtuwala kwashi?
1: Ulongu wao tunkutuwa pa pakaja panditi hapa. Wali bondi pasinu.
2: Ulongu wao matope? Ulongu wao mkubada?
1: Matope, yani pasinu pa shisulu.
2: Unashi ulongu wana kulu, wanumbi ulongu mene?
1: Mene, unawasi ni wanaso unkulinga nana kenga wawo. Wanawa ngolwa sina wana kalu ulongu wao musinu munji. Mwasitendo watu wala wangani anga na disho. Yani vilongu kutumbu kangiwa kala vila. Napene wetu hapa, popa shisulu pala. Tunkutuwa ulongu wala pala.
2: Shisulu, shawusho
1: zila? Shawusho zila.
2: Bili kuimba pakati.
1: Mene tunkutwale ikawaida tu. So napene idoni pasinupo opo ulongu wa uyanu ndilipombole vipali visulu vinji. So napene sisulu asasi unkumu ulongu paipala wambone. Tunkuanga niangana dimbo ya nchanganga kawaida. Kukuanga nianga bae kutuwa kukanda. Tameideruka. So au nanamilika angina mene. Utenema ukamila bae tunkuwa na dibalde. Dibalde dikumende dia deji litrushu.
2: Dibalde ya dileke kwasha?
1: Watu ingivo veni wasiri kwa njiva.

0: Hello, Radio Msambiki, kimpala mana mulijembe ya kabiga tu mwana mwenye?
1: Hello. Niki na adu mani makuwa?
0: China ni nyu tapani?
1: Maria zinga Celestine, sidaji unomu ulindi.
0: Ulindi, vai?
1: Sidaji muntabaji delindi.
0: Ah, chani salama ngo?
1: Salama, lirutu.
0: Ni haa, bono, chani sikukulu ya shina mwane melo?
1: Kiwa chanko mani hata waka arwende kuni parawape la ye ndrama omelo.
0: Ndrama nisha ani?
1: Franku.
0: Franku.
1: Ah.
0: Otumi ya ba?
1: Ah.
0: Bani salamu jindua ba ini?
1: Salamu kina wala hasana aka ayotene.
0: Mm-hmm.
1: Salamu kina wala hayayara ayana rea wanyaka.
0: Nchina na papa ni?
1: Rashidi.
0: Haa ba abo.
1: Aha wala ba.
0: Ii nga wani kasha liwaka ani? Amwe Rashidi.
2: Hello.
0: Salama.
2: Salama, hali yako?
0: Ah, nipo, unaongea Kiswahili?
2: Mimi najua Kiswahili.
0: Haya twende, salamu zinaenda wapi?
2: Salamu ni kikute kwangu huyo hapo Maria Zinya.
0: Eh?
2: Nimeshiwa hapa hapo.
0: Ngawaka ni mwake ya telefoni yoyo.
2: Napa mwenyewe.
0: Haya. Anu mwane?
1: Kina wala haya wanya garashidi ayo.
0: Mhm.
1: Kina wala hama maswadi mawanu lindi.
0: Mhm.
1: Kina wala hama nakatisha ndoko nasa na yotene.
0: Mhm.
1: Kina wala kabriye ni nkapu mntepwezi na pai.
0: Mhm.
1: Kina wala hakatitiyo kamari ya sumi ya kakawe ani.
0: Mhm.
1: Kina wala hama lukutori otene, kempangu otene, mwere ntekwa ayo.
0: Mhm.
1: Kina ara mpako marara nje, anti. Endiyana na marawe ayo.
0: Mhm.
1: Kina ara marimante, kunyadu jena zira na marawe.
0: Mhm.
1: Kina ama lihera ya yotintuka nkono ayo.
0: Ha? Nyo shukuru. Hii nyo shukuru.
1: Irazi ya mute kwa zino tanganya kinleri.
0: Pasi ya shina olu pale ya na wango.
1: Aye.
0: Pa ure nraja.
1: Aa.
0: Neo shukure la domingo yomana.
1: Mpaka tupundu wa kaya walo kihache kaya kubeke.
0: Asante neo shukure la nihewa. Ngupi unawapi hera shinene.
1: Aye.
0: Asante sana. Kulingangila. Bubudu langa shima kugwa.

0: Tanafuta kati fa 9 ora sambra minuto 40 9 ora e 40 minuto skrizaji va sakatupa asa TPTC adis za ngana.
1: Sikiriza hadisi za ngano.

0: msikilizaji, na alama itamfunga futi mpango wetu wa hadithi za ngano tijana wa siku za mwisho. Yes, mana kamba daima tipata kusikiliza ngano mbili. Omi jeni damanda la mustudio na Ernesto Imposta ari mukazi za fundi tangu zidi kulombera siku za mwisho. Semana ngema.
1: Sikiliza hadithi za ngano.